at mga makinaryang kaliba. At sinilang ang mga elektroniko at mga makinaryang halima mula sa sinapupunan ng mga nalilitong isipan at pilit kinokontrol ang sambayanan. Ipinakakain ang komersyalismo at materialismo ang kamalayan. Industrialisasyon, komersyalisasyon,

sa sinapupunan ng mga naniritong isipan at pilit pinukontrol ang sambayanan. Itinakay ng komersyalismo industrialisasyon, komersyalisasyon, isang malaking lason, dulot ay distraksyon sa natural na kondisyon.